Risotto. Ngayon pa naman hindi ko ay nga daw. Ay, ako siya, mama, paming sanggar, paman. Uti amibit tinamin tono, graneng tiwa mo, kumuko ka sumbatan. Siningan ko, amoko kang pengawa arah pulau. Aku tumuli ketemu ke alam sang romor ko, Gotri Joko. Oh iya, bisa ikan kaya, sing.

magkala. Ayaya, bayad na yung kayo. Mantong payalintang pagungo kang mapaning sagat utoro putih memplak nanging satsan balreni. Lah punika sinopati andelan deling kiwo kang sinaket dening sang Rama Arjuna. Tetilaranipun Dewi Andani Ariwanda kang kusika seta tegese kethek kang ulese putih awasta kapi Hanuman Yusan Mayan Gosipo Handalian Nojo Yusan Prapanto Nosiwi Yomarupo Yomarupi

0: wonten pundi kowe ngadau?
1: Aja kliru tampa kalawan si Gunawan. Ora Gunawan ategesan jlomprongake. Anane keceman mengkono wis saka pambidunging jineman Ngalengka Diraja. Alan si Rumpung nggone pacak baris ana dasaring samudra. Kira-kira sapa rendo kang bisa ngambah tirta iki tapi sarobe nyembadhe kuwi suwanaken. Aja kesuwen aja nganti ketrenggan.